koloani fono tau lota mo tau lau mali ye fie fie pe mo honga ia fra feta ia ni ofa ke tau tolu e tai mi ko tope tau fra singa e pul kalama we ahoni tu ku peke e vio e tolu tai o tua ke ne loto lotoi ye ki mo tolu loto lotoi ye ki tau tolu ko tope o fa o fale ye ki tau tolu e ahoni ki he ngahi hoa lotu ngahi maunga ke lesi ngahi koloa folo folo tau whanangoa e ahoni ke ne hanga whaka maa opo ko tope tau mo ui ka maha tau ngahi family ta puni a kia e mahina e family he ahoni pe tau hu a kia ki he mahina fo ou tau ange ke ne ki hoko waipe ko ia e ulu ki o tau ngahi family ko ia taki ko ia e otua o tau family ko ia fuke ni hoko ko e ulu ki o tau ngahi family ka e monu ia pia tau inasi ai he ngahi tāpuaki ai eiki ko ia tau mau fafeta ia tu he tonaki mau ki mau tole ahon mau lotu pio kole eiki ho whamole mole whamole mole eke ki mau tole mau ngai tono nou ko toa pega wana au fei ho fofonga au fai meki mau tole mau fafeta ia tu koe ki kau mai I he prokalama ahon mau lotu pe eiki whakakato mai e lotu ni mo whakaau ia ke tapa ko tope utoton ke au ki ai mo ke tuki wa he mau tāpu aki mau kuali ko tope ni wafa au alo ko si sukalaisi pe mune ke lesi o falahi o tua ko tamai fio himu lau mali e mau ni oni te mau tolu mo oi pe ia tai ngata amen ma alo o pita mu mea mai mau ha aho sapate fie fie mo tāpu aki whakalangi I he ahoni mo mea tuafatu.

Yana langa ia e nere I si pongamani o le kane CPIPC mai o tara e na ua tulai marita tō te mi lua sul walmura mi lute wa te aile tulai lima manu lua le pata unu inar program e le pionga pane tua loia ia o Linda Woodruff nisi o pufuanga po le lua vai aso o lo anga etu e atunu e mau ia pa moe moe tō te liu manuia mai le lo po le li ia ona pa awo win po leo lana po reklame pe lama sani ai le tulai lima ia sa o vai aso tai tas ia te toro lo mnuian manu le tato tunu u le fia fio la sa na sa pa iu po ne masina lo le lima mi ielo tato tua tu am tu bari pa ngpo ne masina tato le so po atu le apo ne to sang ma o fa o to pinangala mo tato loto le matango fio le li o ier tangata o manatu mai ai Ma lea tani ora tangata wa siya siya ya te ya le pamaoni le nao le atua ilo to soi fua moro tato wola ea I maunga I foe vano o fua fuanga lawa le tangata e pai male au le li e tau nuua I mea uma me fe tuleni ma le soi fua mre ola ea e maa maa lawa venga I le anga le lei fatasi mai oro tato atua e ala ilona lawa nganga pa ilo so so ane siri lea tau to lua ina ai tato le tato po launga Tato yai le neto sanga lua o lua ono. Iam pata alofa tuare tau tua le radio sa moa su lima. Iba toru a mora toru tato. Tunu le aupingane venga stofi. Launa yalom pa nau. Iam espo iso sa moto ngase ngase. Moto malawa malo le tunu. Pato tulia ngase ngase retino. Ila to tulio lato pa salanga ya tunu. Malo malo le tunu sa moa. Lua le atu pa speaker. O atu no umpe labo ma puta mai yai. Ya, o porobon pata la patu le pao wino le tau tua le radio Samoa su lima iwa toru a mo le piapio la sa paiu o le nei masina lona lima o le tau sanga ya tatou te le iso po atu poi so po I atu le masina lona ono a po le tau sanga ya e faa moe moe lama mono tatou fa atua tua manuia mea umar faa tasi mai o lo tatou tua o porobon pata la patu ai tanopa tanopa tanopa lama Pau wina la mora tau tua, radio sa mo tau tua mo oe, pitu aso lwa yaso lua su pae tu la, panga solo tato porklame, tane tu lae ono le tato sauni nganoto e peono masani ai, me la mani lea la leo le tu lae ono e pae marava, ngalo le tato wa tua, tai ta ilo sauni nga sunga, ele pae fe au, ya livi, leing stone fia wa ai, ea pia ta le tu lae ono tai tai ro sa ninga le tu lae ono sunga le pai fiau ia Livingstone fia va ai ian panga solo po le o tato por clame pe ona masani e foi ia fia fio sa ea ai tato no fa malosi ai le so I tapo inga le li ea o tato fia fia uta ape ea ma fua no manga fa le nganga ea ma tato fa foi pe alon vi inga e batu pa ma lor por clame le radio sa mo le ato e ka le si e fia Ya yeah, mese pole au pengare venga tstofi sa pa penan pe ngai mar pol pola ino le tala lei. Ya yeah, mese pe ngai tau langa le mele nei fo yaso sa pe ngai pole pulenga ale e faka asa I au kilani ya pa malol pa tau langa. Ya yeah, mese lama le lalor tai tai inga le sunga le to in pa tun. Sunga le to ina ya ma tanga pa le au nga I le Kalesia e faka asai wiri, ya ima sifole malo leo pinga alwenga, pulenga atua, patonu ina ile manuia, matango pinge, taulanga pese, taulanga ovi inga ole li, ya ima se, ulo aufoa ye ala ilau taulanga ofo ina, fai ile loto fua tia ifore lei, mula taulanga, fai marifia fia, au ne tato wa o, ma fe tepa tepa ile ala, ma fai lau taulanga, tu ato ya ilo pinga lo roto, Ile loto fua te ai pole lei. Mātango pia me uma I umanumunia. Mese lava o pesu senga vi ingoro tato utua sa pia ngai mai ka lesia. Ale pūlenga e pa ka asa e ukelani pa mālo pa tai. Panga zoro tato po klambe o pesu senga vi ingoro tato utua. Ia pa mālo pa mālosi. Oni ngalo pe o leise mea ngai ia ili mo tā mōna upa tonu inai. Ia le maise tari tonu le pamina tuina o le ono su pata usanga. Ia tato tuto tasi le ngata ilea tala ina po I o le pata wa ina o le tato ngangana. Ile ne po iwa yaso ile piafi o le so le sa ile mo tā mōa. Ia leise mea ngai ia I mātango pire anga etu ina. Fantasio lo ngā nue po iniso le
Whingalinga le Radio Samoa, ya yeah, mase o le pamna tuina, pa tawene o le ngangana tatou, so se staff o le nera o langa, mase o a o onga vi iere ni, poino o to e tonu tatou ngana o le pamapa, e ama le patawene o lo maya, ile ne po ito sanga, mai monga maulunga le manuwi o le no, a mata mai monga maulunga le manuwi o le no, ea ae, Tato tu mauai, tato vava ai pea, ile mata ngō fiore mau le mengele nei, po I tau sangar pata waino le tato ngana I pele, I o tau pila ngalo mō tato loto, e mnuia poi, ne a fiafi la tau lungo le ala, a wale whao ngā hina telefoni, ta awale lo le mole I pasia mō ni, te ngā I whaailo le awala ul solina le tūla fono, nei se si lungo le tūla fono.

0: Ia, o le nganga lava tas. Mo le atu lava le loto faftai ma le loto mauvalalo. Mo le atu yalo faanga ina yo ainga u malava. Ainga o siu tamā, ainga o siu tina, ainga o siu tōlua, siu whanau. I te tono le neye tulu, mo so se vaenga. O atu yei fa salaunga tas lima i vatolu a momo o tō uma. Ia o tātou wala wala pe ino whanga. Ia e tātou futai e ipea i o uma i le atu i atalu. Tua sanga mō lia e le au noa i le aso ma le aso. Faftai fo le sunga ia taito i whamnu i ntelele.
1: Tai.
0: Sunga i le. Le nei pō, ia so i fua mai e manuia.
1: Hava.
2: Na nogo ia faftai, ia le faititia lava le loto faftai. Sunga le au taito mō whamanuianga mō ni ainga. Ia misi fui. Alo whaanga mō le pō i le au noan. Ia la uma mtai mitātu te māfutai. Ia vea fo lia vanoa mūli atolo whaanga i ainga. Wō mai māsani. Mātua mātutua. Si o lava i mātua la iti mwhāna witi. Ainga mō wō ia e mūni lava i wō mai fo te mūla unta. Ia e le mwhaitu ua pe au whālongo longo mai aso sā. Pie tasinei sāu ninga lo whaa. Longo longo ia inisi o mātu e tau si ule mwhaina wai ia whaftai fui u whao ngāina pia nei whātau wā a wāri whi au mani ngā luenga lo mori whaftai fui lo manatu mai i te reo teimu i te vili atuai tau mwhai e tu inisi fufuanga a
1: eo mai
2: tātu ki māfuta pao ne tau sia ia ia le ngāngo le atua whātu ptele ina le whi au mani ngā luenga lo tau mwhai pia ili aso sā ma le aso sā ye mo peni nganga faula ina mole tu faftai fo iluso nei ma la tali
1: ni la ma
2: mole nga lu nga ni fiafi faftai fo i mo me umo faftai tau tu ale wa nanga le wale si fa sallau
1: ai la ma
2: final a 12 au ma tal le ma ni tele tu te fa ya lo fo ni fo ia ni uma Johnny malanga lu nga
1: ai la ma le ma
2: tu pe tau sa pero la fifi tau tu fi au ma nga lu ia tapua i foi me se foi fa na uro fe nga i manga lue fa nga i ne pele tu fe o manga lue nga so se tafa ni a tu no mo fa fa ni ia i pele nga ngo le tu e tau tu luina ra tu o fai ve tu te fai e manu ia tele na fia fim to i tu la nga lue fe nga i alo fat fo ti na ia file o
1: ai da ma
2: ia ma le fa na manu ia le fia fi fa tai mo le vlo
1: Maro sam so lo a suma pe pe olivi ya me se po ile pe ngati akono ya to na towa ya da tele po ya Josefa ya to mole to lamba le nganga ole nganga pa tai mali ole loto e pa no longo pe ma tango pio sa uninga ya ole vi inga la mai po ile tu tu mo pe pa unga le li la sunga pa tu mo le utu ma le langi ya me se po ta po inga pa tu ya lima ma no palo ya na po se si pa se no ma ngale li sunga pa pe au ya skweni ya male portu ya elena ya ole ni la mai pili pili mai tanto ya tanto tele pili o ya o bon alo pa mo le cel pa ya e me se o to ma to pa le gana su nga ato milo per tu ya mo anga me se le ato si o to kane si e pa ka sa o to ya lo pa tele ato mo ni po la o to nga venga mo ni po de long weekend ma no long le sa ta ya ya pa ya so le li ai tanto pe lo pe mo te ne ya pa so po ya
0: Yeah,
1: so cool.
0: Cool.

Kalau bau tu lah imai si pung mana nak kene siapa botong ah ke siapa sama mana fi angau sili mozele salah fai tapi tu lah imai iba biru tu bete ani tu lah fitu ile tau tu ada radio Samoa sulima iba tu amo le pia pia la sa tu tasi fai umpo ile ne masina masina lono lima le luo oru ono masino me Ya, amela vale vi inga e dea noro tata utua me siri sili na tisaunia mwa aumuli au ilo tata soifua mwa tata wola ya o tata wolau e ulava o ame efe tureni mai soifua mwa olo me tutupu mai tupe sili aila ngona ya tali tonu tali le li ilo nfa maoni mea umwa tata ute sili yai ya mtata ufaa moe moe yai Tato fa lango lango yai au lava ni efa moe moe lo lava ta mai e aroa yoi ngata a tato wo I le li ya tato te moa I me sili au ni ngalo anga etu ina I le mautsa mota li tonu olo fa a solo I por klame o le Singapua le ono su fa tal sanga talo ntu o tasi a meise ya o le talalo ia o le fatawa ino le tato ngangana e te mita mita ai ea male au tū lo whātau waina a fua mai maunga le manu mia o le mātango fie ea pia lei se mewa ngai ai ea tali tonu le asa mātau lopo I tai au ea maa ngai atu ai nisi o pōpuangam programe o le nāu si le fia toi whātau lofa atu ai lea tōru tātō tunu ea maise lama le upengarunga pa ia le atua sa ngāru nue le nei aso ea ua lama le pōru pōraina o le tāla le lei a Jesu ke riso Ya ola ni nganga mo ya mana on malo pa malo fa tai malo pa le malo on sai malo ta pena ya ne ri tu ma perfa o nga ne ri I lo to so I fu bala wina to vine o to fie to tinga nue ai ya mana le o ino le la fu ma mo pa mbia le tua ya la to le tu ma no fa ma no si ta po inga le ne aso ya mano lo fi le mo ma nue fo so long weekend nga to la so fo ya mai so le na o mo na ave la to long pese to long o vi inga mai se ya to am not fo le so pa to nu ina le so pa inga to long o me le e fa ka asa I au kilani le pūlenga au kilani lalo le tai inga sunga le to inga ya maputanga whane au ngā pa tu ala ia ya le ato le pūlenga le nea so wha mano wha aputai ya I kale si e fia ya mano le whai taulanga mano le manatu I le li ya o lau taulanga e whai I le fia fia I le loto e mā ya ma le loto fua tia I po le lei Ia wai whai mea fia fia, awa nema ai tau sili le whainga o le tau langa, ia whai ia mūlau tau langa, awe ma le fia fia, awe ma le loto bibi I le lii, wai whai ia se mea sili, ia awe lau tau langa wāle tau tua ina o lona fina ngano, ia lau le ngānu wenga o lo tūtū I stū matato ngānu nui ai, ile nei o langa le tū mau pa mālo pa tai, nui a fo e ia le pūlenga, e paka asa I au kinani, ta ngan wenga, no e mau, ia, ia ia ile alo fo le li, mātango fie fo I ua maua, ia ule o toi fo I mai le au pinga wenga pa ia le atua, ia mai se lava fo I lau toi inam pa le tua, au pinga wenga o lama na ialam whanau I la tau sa to fi, ia ua lama le usui o le fono I tonu, Vai tele I manua, ia a mata lumunia I lumunia, ia po I vi inga I lea tua, pa malo le pale, malo le sai, ia leo toi fie fie uma lap mamoe, tari tonu e fo I mai, ia e la ingi mamoe o sosona, ia na mamoe o lae fie fie le mu, I le lei o le kaika I na tuu iai, ia a e o le kais, ia na lulue, ta tonu o le vai tele I manua, ia mai se o le fono, Ya soalo pole ino na ta upu ele leia na ngan wenga le tau tua ino lon fin ngano pa ma no pa tai se ngan wenga e mai a ya fo I lava vi inga le tua ni se ka ne si o lo fo fo na masina masina atu I rumwa ya I se ma pono e ka ne si em tanga wenga pulenga ya pa mia le li Nā soi pātanui nai. Pātala vātu I alo pa tītu pōla, mā lōlama pāpitai, mā pātumai lungo le apia pōringa, pāpō wina tanielu, na ainga mai o tāra pāpitai, ia pē nā pō ia, pē,
Pesita lo si a pe yorena yoe. Si si la lung on the Facebook page, si lung on the YouTube, but it really sa moro pan. What do I live stream? Yam pia pia ta to. Hab dai kano fai. Lo ma puta mai ya wae ya loa ya sha. Isa ka ya hab dai more feedback. Yam a ne program me po sabi yaneri. Ropeta pele masina o hamare ainga pa chai map to mai lo fa tele atu ma to mo pi vo dia pia pile lo poreri ya lo pa tu pa chai map to mai tilisa eni siona tu atina ya lo fa tele atu ma lo map to mai ya manuia po ne pia pi ya to ya sa po ne masina la ve yao la ve yao umi ya manuia po i ya le pia pi ya mesel pa sanga ya lo pa tro e sela ma ro nga rue lo e ba nga le civic admin ya ma ro nga ro rue fa chai di inga la mo le li o pe spesia tu ya ma mo le ma pa pa na pe nga nga benga lang yo pe chai ya ma inga ya ya le li me o mo o no lo na lo pa ma ro nga le lo pa te la tu lang yo pe chai ya ma inga pa chai ma pa mai ya we not to that we ingalea e on tato se e le tato proclame o ase singa I mao tanga se ngase ang orle na

Mary ye tang si mai si pong mari lang papa ya ong mai si ta to no sambo pa mai to el ta to programme o as singa e ma to nga singa se lo fa to to et mano lo ai lo fa le ni la no pa mano longa pa ya tu mo ol manos ta to cha nga mo ye mo lon fil nga los fa pong ta to programme na la sa mo mo. You know what to like my tato time loss for a minute on a tan on it to lie manu tan manu on a tato for clameto if power ola the wayalofa tan it to laiva manu manolo for money to long stop to our own right at tono manu little tapo in a sam more than fiafio la sato a sapo in there or in a point masina marfaiung for name masina lona lima via pelo tato a tour our little ass on a tie out your tato sopo yatu. Ia le masina lonono wa afa le tausanga. E ule alofa ole li I me sili sili saunia lo toso I fua. O ia lava lo tautai lo tatou sa. Le ao malipo, le ao malipo. Tatou fatu tua ele leile li I asa uma. O asa uma ele leile li I. Ea, taritonu ea olo ngā solo mnuia po I fua pang po olo pa ngā solo alipor klame le malo. I le whamnatuina o le ono su whātau sangan mao Samoa I a mese o le tāla alo ina poi o le whātāwa ina o le tātou ngangana pāme melo I a I tātou le mea lofa neri pua I a I tātou le ngangana Samoa whātāwa ina neiva yaso ea o le whātāwa ina o lo au mai ae ma le whāma mapa e a pua mai munga le manuia o le no tū maua tātou bāma ai pēr le maurunga le maunga pa ōmai eiti munga ma mai whamniang ole nā nei minute in tā se atoi lere tātou por klame nā le hama noa pa yo ini aso I fua ma wale hama noa ne fiafi whamnielo aso I fua ai whaaptai lang lang mai whaaptai lo tau talia ina lama ole tautua le Radio Samoa sulima I batolu amo

0: Almighty to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Elaisis ye tua tutu samala wa fio. O leolo soi fua e fababau. E paia, e mamalu, siri siri ese. O le tuā mia tonu laua fio tamā. O le whamasino sili. O le pule au au mea umalava. O le paia o isa ra elu laua fio. O le au fo yole kalesia e ala ilo walo pele o Yesu Keriso. O le na mo ya lofa mai.
1: Amen.
0: Fafte ya la wafi o le ni yaso o le ni fo ya fi afi. Mauti noe le fo ifu ala upu le ni fo ya fi afi tama.
1: Praise God.
0: Falie la upu tama le mawalunga malsinsiria se o lo walo fatu noa na maliwa ilo walo pele. Hau whengau yo ya ilo wang hanga pa ia. A tia la wawauna, la wawauna whata wā. Sitiri o wala, sitiri e se lo ulawa lofa tuno. Lofi na ngalo lofa e whata unua e leo le loto le tangata. Whaafite ia ma le loto e whama ulalo i le mauti noa. Hallelujah. A whunga luenga, Faya ina sa jani male malosi al pou liu de tau mawhai sose taimi sose mea. O tu sia ila upu o faya ina e whama vau.
1: Amen.
0: Matu te tau tino male loto e whama ulalo.
1: Hallelujah.
0: Satani matu te leva lea iau tonga fiti faya ina.
1: Amen.
0: Tu mau ia te oelevi inga nei maa so umata maa.
1: Praise God.
0: O aolo fai whalo loi lungo utangata.
1: Hallelujah.
0: O e o salamu moni ma fatua tua yate o Yesu. Thank you, Father.
1: Hallelujah.
0: Thank you, Father, in Jesus' mighty name. Hallelujah. Praise your holy mighty name.
1: Praise God.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah. Pinauna fatalofa ma falofa tu tato por kalami e manu malo le upumoni si tato watunu pelu samoa ili neva ingo le fiafi so ifu manuia ili alofa malanga le ili atua fatalofa tua isunga fafenga inga mo la tua fatua au sinu sinu samoa se iya olava yalu mafana witi fatalofa atu Fatalo fatu foi tatu pa anga masani. Elo fa pena ona manatua le ne po kalame fa o nga. Ina ilo ona fatau wa o titi sale pia. So ifu a manuia.
0: Fatalo
1: fatu foi tatu viewers ilunga Facebook. Le YouTube yo fe lavolo o au atua le. Tau tua le ne ya la leo. Fatalo fatu. Fatalo fatu foi la ona ya taito ya. Tu le foi le nei a fiafi, ma lolon sa'i, ma lolon alui, fa manu e tele le tu e lau sunga ma le ainga.
0: Amen.
1: E le fangalo ina lava le a uso le nei a fiafi, so I fua manu ia ili alofa ma le anga le yo le atua, ma lole o lau au na ili atua, ma lole alolofa ili atua. Io na lasila lo fata alofa le nei a fiafi. Le sunga ya titi sa le pialave ma afe awa le atua le nei a fiafi. E wila vai fatau wa au ia, ai le fatau wa alea tua fapena, ona fisosoani ia te Yesu se taimitau alanga ina ele upo mai la fionga pa ia. E ale fisosoani ia lea ngang pa ia, famanu ia tele lea tua e lausunga. Ine afi-afi ia, ame se foi le fafunga anga si o tato watu nukmele. Vi ia lea li, praise God.
0: Amen, amen, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ele ila vaseta se tutusa malawa fio tama. Fa manu ina lo shua fa manu malo e fa vau. Ele ngate ilo langa neya ole ola chali. Ya, fa chalo fa tule nganga fa alo alo. Isho tate watu nupele na ufa le watu e shia upele ta le ma fa chalo fa. Ya, malo my dear. Tolu fitu fitu, tasilima iwa tolu numero mfaina e valau mayai. Awauna pia maneloto e whama walalo i le nganga e whaafetai i le tua soifu o lena mai a lofa mai o le tua moni e tō tasi. O lele fina ngalo i a whano si tasi a yo tangata umma i le salamo. I a lele. Praise the Lord. Tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu. Ea, so se Samoa, so se Tulou. Una mia le fsoswani al polkalame e manu malole upu moni so se vaenga le upu le tua ete mana mia le fsoswani. Via le li. Praise the Lord. Ia. O se avanoa taua, o se avanoa na te tala i le tua, fa ngai nei leo la fata waa. Praise the Lord. E wauna lama le nganga e fafitai, e wauna fwe male loto e fama ulalo. E aia wauna fwe male mautino. Peona e fafonga sa mole atinu pele. Ia, tantou, tantou te talatala noe lumo le malama lama. Ah. Praise the Lord, tantou te leta waso i le upu a le tua. E ui a fo ia e te faita watu, ia pese ia fai mai le si mau e, ese ese aila ia olangona mamanatu. Ia fai tawina altuspa ia, ia olo manino lava. Mai le vavau e oi le fa vavau e le oli liu oia. Praise the Lord. Fatalo fatu le nefia fila nganga falo alo, nawa ia emu mese kako wamio. Via leli, fatalo fatu le nganga falo alo. Talofa.
2: Talofa titi, tulepa.
0: Maloso ifu manu ye chaloso.
2: Maloso a malosi. Ayo tu e luo malfal tua. Ka maro naval fa malosi ife angu yu ni yasu.
0: Yaleri.
2: Tawon mole ya. E ilme tu imam la mai titi ya. Na esna u nuol baso ti on tua ya. Sa pe ya. Ya italia yesu ave mo falo. Esa lang ye padi don rely on the kula fongo. Esa upo la esa ul mele.
0: Ya, okay. Ane fam telangal tuspa iya. Le ole asavalia neile lu afetau sanga. Talu ona maliu Yesu. Maila valai le teimi le o maila vale nei teimi tante le ilopo le ale umi o te toi. E alfam talanga naltu spaya taula vaolo salamo ma fatu tua ya Yesu Kariso, that's it. E le wika ku se kula fongo o le ala vaso se kula fongo e faikau se Samoa ma kenese o falinga. Only Jesus that was crucified o le tali le o so stangata soifu.
2: Ahoi, afa se la fa mai a soli tu la fono wala ang sala. A ang sala matoli ko tawi lang sala o le oti. O la la par matoli fo o le kusi melo te no ko ta we fa mai su e le se utele te tu la fono ana ta fa ta no tu la fono la la so na tu mai tu wa.
0: O
2: le mesmo fa Yesu na te te o Yesu tu la fono te me fa lo le fa ngalo ngala sa o le me fa ngalo ko Yesu la sa fa malo lo mai ba. Ma se te ma moele no pa u lu. So la so mo na tu mai tu.
0: Ya lena sau no lo sunga si mai le mol maula tu se matayo o te lei sau fa le au ngai no sau fa tonu we tala no it's the prophecy o le afa tonu e le tala no tu la fono se fulu le tau alanga le totele o le tu la fono se fulu it is there na le awa awa ia te oi e ma mlama mai o lai tanga te isa ra eru le a tala no le mengo le prophecy e le kalongo se kula fono e kalongo le balu anga e ele tem me fatou no oi ole winga lana lu pa Yesu no sa we fatou no lena fatou no lungo sa tau e te fiu e fatou le tasi o te fulu tu la fono ye se valo anga fa pe ole afio mai Yesu so that ele kusa malmana to te ocheli e si ima yer kula fono e fa pipi ai
2: okay
0: moye kaku
2: yeah o kau ma wa
0: Via leri, ole nae tausia nae matango fie, ya pefon manino, e si fuel te hotel o tatou, yel tulangal tulafono le tal noel tu sila salamo. E na fio me lo Yesu Kariso, wa feli wai le mea, ma ya mose le tulafono, ole alofa tu noa male memoni na o Yesu wal tali.
2: Yeah, because I think also the other thing is from my, we are now saved by the grace of God. Ah.
0: Yeah, the grace alone. Mena tau tino ai Paulo fe mai, o Paulo li salaeru, o ka uele ni salaeru, o Paulo li salaeru, a leo tau tino li salaeru, wa pupula mateo li salaeru, fe mai, a esole, o kile sao fui lai loo, so ifuwa faa salaeru, na ole faa maulalo, ma faa tua tua, ya Yesu Kariso peon tau alanga tusilanga luenga luasifuru.
2: Yeah, We no longer live under the law, but by the Spirit. Is that what?
0: Yeah. Ele luor ko nitum ta botolu na ta wife mai ele tu se fasioti ele nga nga faol ole tu na ta pinai na ta tu e ve ma au na ole fenga nga fo we are still serving the same God ale a wala u ye ta tu ele u ta tu fa fenga nga tuai e u ta tu la lole lo fa tu noa le so ifo nga fa fenga nga tuai le la vanga ka waso ifo I si ka mai ki voi le o pekeru ala u ku kongol fa tanga fa ya tu le tu ino fa ali e te tau no mamoli fa u fa mala mala ma fa manu yes ko ingo foi leo ai ai le mol going ke si lo via
2: no ngal ho ke
0: ai lo pa con con con el lio ah
2: con
0: el lio ya na no fa ya tu fa ali tu ai le na lo fa linga ya ai ingo wa am yo kanga ka fe mai sorry ko ke lo le ya le o ku ma ko ya ke ko la la ba le lo wa wa ya yesu ala mo ku fa li sala elu ala mo ku fa li sala elu nga o le tu wa isala elu u ma lo langi e fa mam lam nga lu le ngang poyo le tu mai ku lu nga savali nga lu wal wal me fa singo e kal boy e il tanga chale la fa manu yin o ta ma lo le o le nu ese ai au lu mo le tu an nga lu nga man me fa ko le dio le le na le fa manu ya
2: ya le shoi me na te ma wo ko dis pai fa pe whatever is good for the Jews is good for the Gentiles
0: some of them not under the grace of the Lord kalongoli grace of the Lord ya nga nga menga lenga ka nga mga kula wisala elu ka wa yesu ima la nga ya isala elu ele lele la ko ko la ka si sa pak a sa wi yesu ma yesu le ya ele nga wa ul sa pak ki kon ko wola ye fa lo ko isala elu a juri na fe me ngi la ki sa ma lunga ke le si ka sa pak a fe me lo po yesu an ko ma la ma le lo ko ka la ngo ye ai wo ko pula ye pat a wo ne nga lo ye te lo so ma sa mo fa fonga ele fa ta wa so ina fo ina israelu lalang ka waso Israelu o le lofa o le tua lofa sa fua ya tatu te ngata sa mua I ta ua o le whanau ngal to sa nu ese fa pau pau sa le ese fa mua mua tatu e ka waso la Israelu alua makala ni fai kokoa ya sa mua urufale e le urufale la oso fa fose e le urufale voi le kafao kafao oso kum le ai mua I ta ua malau ngaina le salamo male fatua tua o le wala ngau kako urufale ya Yesu na fasa dori.
2: Ole mera ko ya Israel o temingi ole mo ingi si maka e makara le si.
0: Allah, so so nyatu.
2: Ria sa fta ya ti ya manuya le pokala me ne yes. Tui?
0: Ya.
2: Tilepa?
0: Ya. Ya, vireli. Ole so so nyatu na tu se matulanga ya. Ole fa fta ile tua. Me funa tu lo wa jamwa. Tati au auna malfama ulalo ono alvala awa le tua leo se vi inga lao titi. Ai alvala awa le tua na vala wina le loto le tala no antu. E alinga e fafafonga ka kalal kuspa ia markenesi olfalinga. You are most welcome. Tati le tala noe se vi inga usesi. Ia almanga ia olkalongoa e kalongoa ilungole. Alamele? Ile fe sosoani ole nganga pa ia o le tua. Praise the Lord. Sio walofa. Ya. Alo.
2: Alo.
0: Ya. Lau fako fako la si e kwe kamfei mwen.

0: Ya, biyeleri. Ne te ufa pe ufa ne kogula de wayol melo ke lo ke famai. Ya la e talo talo mai ya shu shol shungale. Ile wa ole yo le fu ile o kalongo mu yo. Talo fat.
1: Ya, ma ro se fo shunga. Se fo ma ro shunga fa pega. Hello.
0: Hola, kalu. Oye, mai.
2: Hola, mona Titi.
0: Olha aí, fica lá no meio ali, lá no
2: meio.
1: Alô, alô, alô, sou eu. Alô.
2: Não sai lá, Titi, mas lá vai tomar. Tá louco? Alô,
0: sou eu.
1: Alô, sou
0: eu. Sou eu, mano, viu? Ele foi a fio?
1: E esse é faíno, o que é papel, mano, é também, é um salo tanga. É isso que eu vi, sou maluco, não é maluco, sou com a mamá, né?
0: Se é um salo, é um salo, é. É, chulo, leva com a coisa, se quer com a câmera, é, se isso não é mais famoso, morre lá, vai. Hello?
1: Hello?
0: É, se não é mais, eu vou, se quer.
1: É, até lá, vamos lá, mano, eu necessito, vamos lá, morre. Esse é faína para papel, o mano é italiano e isso que eu sou de novo ali, irmão Paulo. Ah.
0: Uhum.
1: Aí tem a mulher vai em partição, mas esse é faína de vale.
0: É, mas eu não vou falar, Fitai. Olha, para partição, você vai na tchau, e foi na faína, aí você está chegando na lentua, o Yonel para partição.
1: É.
0: E a Olalo é lofa tu noa. Tchau, o lofa, mas o Lalo pode salamô. Ma fa tua tua ya Yesu Kristo ele ele angala le u ye baptison fa manatu ya te oi o mono fa ya lo filfilinga mo Yesu ele le baptison ele vai e sa ol tanga te lang ele fa sa la ina fo ise tanga cha ile le baptison mo ma Paulo fe maya o te le sa we baptison o lo vala wina o le la wina ma le awa wina ma le folo folo ina o le upua le tua.
1: So ele a faina
0: a tsapena tsedi no Yesu. Ya ele a faina e we are na mawai a pechebu e lona tsemi tshenga lwenga. Ya ele uye se fa shalanga. Fa pea ele papa tshisho.
1: Ya ele papa tshisho.
0: Ona Michele lo wa no ele ile ola fa ba. E tsha sia le tsha. Tsha wa fa mo la lo mo fa tu tu ya Yesu. It is by faith. Ele fa mel kuspa ya. It is by faith. Ya mo fa popo ya mo luka ele. Ya po papa tshisho. Se tu lo.
1: Ya pena para nós temos mesmo faz sim de toda o sunga e para pretele na no mole por ele tua.
0: Ya le afai.
1: Por mole. Até foi uma lava no, mas se não o le tava lá ainda no por ele tua para mal não faz pela sunga mas faz tua.
0: Dia ali.
1: Vou ser lá para ser ele mate de ainda mas se o todo do ali le por cala me no le tio por ti lima. Mas tá mata aí no hospital, ou foi mole o sunga mas faz tua. O outro vem na questão por ya le tua, da família le todo o sunga titi mas faz tua le por.
0: Fafetai, fafetai tele a foi le mafuta mai, fafetai foi no te talo mai, via lili, alofa tele atu, fa soi foi. Ya, fa soi foi ya. Via lili, ya, ma lo fafetai, ma tango fi, straight to the point, ya, fa so atu tu sa malup. Via lili, so soani mo tato umalava Samoa na tunu pele. Aleluya. E mautinoa ye ia tapua inga la tu tia wa wina pise ia ele papakiso ke le sao le langi. Ya alfinga tala afisidi ese maya se mawul kuspa ye feme kele saule langi ya nga nga longo winga malola nga suelu molting ese suel fa linga suel fa for kusi ngi ke ukala nga kusi si kusi ole cha ole nal tatu tala noa ile mauchi noa e uya na lafo yesu ya niko chemo remember hallelujah e ola vai le chemia le mali yesu ke bisole yone lima feme lo po yesu ola cho umoena maliliu e choi tu tu mai. Aile maliu Yesu, na lafo Yesu la upulea, oe na feoti o amio lelei, e te tutu ile manuia, oe na feoti o amio leanga, ele ufai mai, oe na feoti o fatuatua ya Yesu, itua ole fengenga, tuwai aile maliu Yesu kebiso, na oa ya Yesu na fio mai, e oa ya Yesu, na saufoi peritomel poevalu, ola ilalo tulafono, ina ia fa saoloto maite ngatia olo, tawaso le tulafono, ya ola ile lofa tu noa. Via leri, ma ua lunga tila nao le ta, ole ole. Olfe au le te ua langa i paulu, ah. Ntapu mun mule tu singal wenga makwa yu wafo ya ofo ya ya lau so ni shi lau so ni shi tangte yu tayu fatu tua me shi lau so na chemi ino wafe mai wa tanu watu tamalo a ya pembele mon mau kanga kaya tu singale mun mule tu singal wenga shol sau sau paulo ele ya ya masi jala bu matu falongo e ke fale ngai fai si me fale kongu kimi lau iko kongu fal janga me eo fai kusi lau so le na tau mafuta le sesi. Afa mai mo mo nga ya la uso se pauwa le paulo se sumai sumai mako ke fifa longo e mako afo wal mako fa longo aisha bieleli ol mo mo paulo tu si la roma sfulima ole ato to angol man wi ol tala le le mo mai lo no winga from a to z mala mala mala le e wi la va yai me li lo le tua ele au ye se si la fia oe ma lo fo tanga ta fa tau va samoa ai ole por kalamele tu mo le malam lama anga male au wala u ye tanjo a mesia o tanjo nu ese ele ka ko mi sala elu ya e fe so soni ya tanjo a na ngol me nga le la nga se tu lo ya na telele le nga su mo nga ngo sa ya ma o se se nai tanga cha ma o ana fia ma e se u fe tu o ye nisi nisi ya ole fia sala elu fu a Hallelujah, vemeto chinonga Paulo, waleo cho yese yutaya poseleni, o changa cha uwa fa ma walalo materia Yesu, leta la no yai, lewo to tonu le chino o keriso. Ai afaye le isala mo al changa materia Yesu keriso, e ke fi wala ke ko anga le loku, e ke fi we fai me ale loku. You are still considered according to pole tua o oyo le changa cha, nu ese not only that o oyo fo yo changa cha le fa tua tua. Nga esil mengole a ingol fatutua. Esil mengole a ingol chino lete soifuwa mayai. Tawol tatu mbala mbalama. Fafita yai letua. El mtao po eono letuse yone. Samo letu nubele fafonga maita ofi maufa mnumole. El mtao po eono letuse yone. Falua na lafo lmelea. Elema fainga sause kasi ya chao. Pe ale to sina mai. Pe ale fatangaina. E letua le feta lenga lea Yesu. Ole upo ave ya Israelu, ole ale wingol from Talanga, fe mai Paulo, o lo fa maaina loto, fa jawaso, to cello Israelu, se iuru falele ato oton wese. E wi ala wo yetanga te Israelu wa faoleina, ae ole vala awa yaman proklamele ntua ya Israelu, le poloka, le kawaso. Mena na lafo Yesu le upulena, le yone ono fe maya, ele mafaina sau se tasi ya jau, pe aleto sina mael tama, aisha ele yo ole kemio okou, e koe fasanga lole tua ya Israelu temurumuri, faolaina Israelu uma oe ototoe ile taimi. But this very moment, while I'm speaking to you, Samoa, ele sau skangakas kausingo skula fongo, ele sau se fia kausi sapaki, ele sau skangakas kausingo sfruai, perito menga, ele ai masi sio tatu wa sawai. Ole mea e whanono ai. Ole nau nau ole tangata sa mua e tausi mea na. Ole ata wa aiale na o na eta waso tatu. Ole ata wa aiale na ele o amana I e tatu le maliwa Yesu Keriso. Ole ata wa aiale na e te fia fia le lotu. E te leo si ka I leo le lotu. O ai o Yesu. Ele o se faife awe onga le loku. Po le minstri po ai lava le ka le sia peko kele maliwa tatu lotu. Wana ni au au na fatau wa afe mai Paulo o au toto fa susulesi a ole tua o ie pule o ie fatupu. Praise the Lord, praise the Lord. E lo tato. So se kale si olo ilungo fonga ele ele nei. Ya la atue avese la suilo tala. So se kale si olo Samoa. Hallelujah. Wana o Yesu keriso le tali Samoa. Po fene titapu ayayi. A faina wa ole kale siene te ya Yesu ko fa popo mo sesi mea. E lo fa Yesu ya te oi. E te le sa oi. So se kale sia wa wino Yesu na maliu a te fa popo fo mo sesi mea ilunga. E ui lavo ni meo te tonu al fenga inga tuai. Let me remind you again. E te le sa oi. E se se e le fa vavau e ulufale ai le tangata. E ola, ma tausia, ma wawina, ia tulanga e fapea. Ta walanga Paulo tusina katia lima fema ya, ta lofa tangata e manatu e fia ta uami e tunuina e le tausinga o tulafono, lua menga e kupu ai, te te ama Yesu pa una i le lofa tū noa. Wow! Ia ake ke alo ma Yesu, fai me lupa Yesu, a oulei ai, e fai fua, a oulei ai, e ke le mawhaia, a oulei ai, e mawhai nga kū, le kouwhare sā, e tā lofa le tū Yesu i fafo. E ye se wha malam lamanga, e se wha mauninga, yes, o le ka le se mulmuli lava lauti gaya, le tūsi al whalinga, fai mai a, lauti gaya wa e fai mai wa te mau ainga, e sila sila i mei e fai ngā loku. A pisa pisa ngei lotu whalainga i ngei loku yanga kua mai e tu lowe le ngā jira me ko kisi male, ka iki a, meo loku e fai mea mama, a le loku koe di lifa i wha loku whalainga, so ko loku Pentecostal Samoa. Hmm? Ne wō koe, ka vange ma kasue, koe ka i whai ngā whale sa ka i fia milionga ka lo whai le oiu nei tangata. Ai ole pa poko i e si ima ole kuspa i anwhema ia. E whale fia la ngō kele la wali inga lupa Yesu ngā whema ia. He leo kele fia fio ngi whale fai e limo ka ngaka. Whema ia, e fia fio le loto le tangata. Ia milo milo le me ngā ngai ke wō. Ke wō kupo wale whale wale umang whai ia. Sa mō le tunu bele. Praise the Lord. A whaina sau Yesu ina ia sa loto oi. A whaina maliu Yesu e leishanga sala ina ia sa loto oi. Ola mole tu atu lou Samoa. O aile Samoa le mafaufau. Na te toi whapolonga ina lesi Samoa. E mawhaia na tu eselo mafaufau oi ke loku i fea. Na nai toi manatu i fuafaman mole. A whaina maliu Yesu e leishanga sala. Leise pepelo yona fufonga. E na ia tau aveo tatou leanga i lungo le sa taulo. Ina ia sa o loto oi. Ai ole sa o loto ngai te olai mō ia. E te whai ai male fia fia lau au au nanga pei titi pe tele o le ale me wau il fa soa le tua. E te whai ai male fia fia ai sia. O e malamalama ele manga o le tua ise mea. O e malamalama me tala tu spa ia ana o manao. Ise mea o te le whai atu ai sia. O le ia tia ule lalolangi ma mea uma lava au na whai ai mea uma. Praise the Lord. Samoa le tunu bele lofo Yesu ya joy. Tumu Samoa ye kalesia na ofa peo ya solo tuptupua e Samoa. Na usa kangia vea kangaka jioli. E nga o wofo. Ma tupu ele lofo i tangata. Ina wapupula. Fa malamalama ele tuolana upule ai. Ede nga usa kangi. Wow. Ko kele kangaka. So kolo kangaka loloku. Kai ka yo kapua inga. Wow. Ole manongi ole oti e o atuai le oti ilesi. Ole manongi ole ola e o atuai le ola ilesi. Wana o Yesu ke riso le tali Samoa le atinu bele. E le te fapipi ia lava ye ole a lava so se mawa tuspa ia. So se awa onga so se tulafono i tu ole fenga inga tuwahi. Ole fa saoloto ele atali I e saoloto toi fa maoni. Oye fa saoloto fa maoni oye. Oye su ke riso. Ya na te mala mala mala na. Wa ku ko inga vunye wa ku si fafinya me wa maua. Maua la wali fa ma hela la la. Muri lu al ma kainga la. Al fa ku ma ngala inga fio ma Yesu ya fa sa lokol ka ka ngsal. Haleluya. Kama shu se me ah. Ele nga ka shu se me ma aji fafinge. A shu se me la ku ke ma wa Yesu. Ya ma kaukia nga ole mea soli, e gele mo wase, se fale kongu kongu tangate zwa faya Yesu Gerizo. Amen. Mon mawal tu spa ia. Leise sala, leise pepelo, iona fafonga. Wala nini ta usala ino o ia. Ona olu nalo faya te oi Samoa. Ona olu nalo faya ta tou Samoa. Ele nga o Samoa se lalo lang, ele I. Ya. Ele ya kose milionga li ugagu. Ole lofo le tua oka. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ese time ya. Ele mena la fo Yesu le Yohanes fulima. Totele filflia wa no filflia o to tala no ya Israelu o tangata sa tapena ine le tua e to se fululua ila to e ula to tasilen fale tonu. Te tapena fa atols fulua o Paulo le na tapena le tua. Praise the Lord. E wia hir kanga ka sofa ya matatia na tano tu shon ngalwenga. Na uma lo matatia ina fa tatia ele ko fa longo lo ya matatia sha. Langa lenga sha ile la wali ia fa ile vili. Ole chemi le tala no tu spa ya ole chemi lo ngalu ona ngang pa ia ele fa ye vili. E fa mo ja tole ngalu ole ngang pa ia ole tu sa mo. e olo ola I lalo le lofa tuno. Chau fapito ale tu apo Yesu Kristo. Kapengal kamalea. Kapengal al kamalea. E au kulumangu faole lalo langi le awa wino le upo le tu al kamalea. Fasanga kuya Israelu, lau yai me Israelu mai ya. E jisio kofi mamlama ya kalangolol kamalo o afu elesi Israelu. Per tommer boy valu la ingo Israelu al sapin ya minga le belu sai pelu I lale tu la fono ye o le fasayol kamalo. Pakau kia. Mtau puna e luo valu tu sinanga luenga. Mkwa afu ala wali ya. E mai soli. Si sao si ma kofi falongo kwa ye ya kalakala les kamalo pa ulo le mefe me. Ya vayo kou le usu. Soli ole mele kupui. Olo ke kalango aku ile lofo le tu el manu ya mo Israelu. Soli kau fea amo ila wali ya. E fa pena fo mele fa ira lo kuya kala ngomel pul kala me. A mesia le fai fa ule usika I mal ka I le usika I manga o mea. In Jesus name I'm not afraid. E fa so ile lo fo le tuele stala ingo se lotu. O le tala inga o le mawalunga o le maliu o Yesu ke riso sa mo le tunu bele. Praise the Lord, praise the Lord. Tartalo lo lo paulo mesoli. O le wali lo sur ke le lo e kama fai me. E sa ile se me uti uti. Ai ole Ole melo ti tala no antoi. Ole la tu fa moi moi le. Oi, o Yesu. La na tala no ai mose. Tala no ai le au perfecto. Nena uma molia tu ye fa mala mala mantu ye. Ia ele fi fi ma ye. Ale na tu fa mala mala mala tama lo ni jon tu tu singa. E ma ya. E gale shia. Ya ole alu la lo le lo fa tu no le mele. Ah, le vo manas fudasi. Awa tu te fa afia popoto. Wa fa ma ina le tua loto nisi o Israelu po to telo ila tou se iulu falele a to toa o nuese. Ona fa sanga leo le tua ma fa ola inga Israelu umma o to toa I le taimi. At that moment, o le taimi nei kwa kele nga Israelu leo se ori. Why? O la lave ma ngaku ai kausilo lako lo la tou vama le tua. I mea na faye le tua po fea nga inga a le tua ma o la tua unga tama ma lo la tou le malam lama wa nao Yesu wale tari. Ele na polo nche walanga le upule na. Ngalwe nga fana fo ipepeshe ele si fo ya u apostolo a. Ele isi si suafa, ele isi si ingo ilalo le lale nei. E mafai ona lave ina le tangata wana le suafa o Yesu Kristo le Nazareta. Only him and him alone. Wow. Wow. Kena mkau kia ngal kalas kumalo le ao kone liyo. Au lubo le tua. Tala na tuspa iya tusina a ngalwe nga. Fema isole wau lubo le tua. Ai ami mai ya le tuole angelu ka usko inga Cornelio e uia wau mai au ka ulanga mau mei e fai mau maluenga ai maria lau suma wa uma ona faka oko le tuolanga pol kalame o Yesu le ala upu moni male ola o le upu ana ia fecha lai ai e le pepelo a wana fapenge ye shau oku fwe ma Cornelio ia ile ia nangaluenga le ia fai le wahauru mo le tuwa soli e ke lole me kupu samua wa kupu fale kongu Nga winga e, wale nao Yesu lola tari. Almena e faftai le tu e ke fiwa su elgus pa iya malke nese ol falinga. E ui ya, ya pe a famakala ngal kanga kase tu lo e le olo wala wina e le ke oso ilungo alfuwa kau famakala elgus pa iya e le oso wala wina o na fenga talia. O vayanga ye tolu e keling fale kongwa le mea, o le tau mafai ol tanga te tau tala ilupo le tu a without on ngaluo le nganga pa iya o le tu a secondly, o le tau mafai ol lima e fai ngalu e ngale vai ele o. Ele ya wa uma fa mol mole sha mo e ma fa ya kai kai kong se kale sia fa ile ulu wala winga e alol wal me e sha wal me le ske mi se tulo we ulu nga vayon mele kan wai not only that hallelujah mal vayangalo no tulu fa mai pechelu e ye la tu o la tu la valea pikola au ole ya wa se seina ale mol ma polo le kale sia che salonia a ona fa longo tanga tele me moni ele fi italia ona fa changa lole le tu ona me se o lai Fa changalo ele tuole me sese la unga ai. Fa changalo ele tuole me ea. E sese ea. E feka angishi e peya e moni. Ala su el tamau a inga mal malwali. I am very sorry Samoa. Feka angishi maika ngaka ya paulu a. Tuse ngalue ngala saangi kama aloa e koe anga koe foya kuya salema. Feka angishi lo lako manga kua lofa e mai paulu soli. Ke lo oe o nga kou loi maka. Aise a. E loi maka okou. E leo si ka ye ya uile tuwa pea faka hu. Ole a ole mana o tau e nofo au. Ale vala wing olo changa oche ochia ono le mau ya Yesu Kristo chamole tunu bele e lofa Yesu ya joy so se fai fe out so se lotu fa fa fo mai lotu leo fa chawa e lo se tala ingo se lotu ai ole mole mau fa te tau ya Yesu molono maliu Malikinesi o le falinga. Valo ia mele amatanga Yesu. Nefuna tati alufa ili maiti. Praise the Lord. Amen. Kele ya ifuinga la unga ima fuwe nishima. Ma quotes le maunga e. Si perfeka o Yeromia. Le fema ya o manatu ya. Manatu natu ya teodote manatu natu le manui. La ema nga kunga kuale tuwa la wali inga. Ele yo oma ya le mangui o la wali inga. Kalo fai. Samoa, fai fai au. Fama ulalo lo loto. Humble yourself if it's not your calling. Hallelujah. Ele lopo nga ngofo kui lalo skanga kai ulongo vala winga kongo kulai. Esa ulo sunga ngofo li lalo mfalongo. Nga ngole mele ole pride of life. He fai ya siyonga onga. Mole mole fama walunga fai li longa fai vale valea. In Jesus' name, Samoa, eti lela vatia le to sao loa ngai mai, ele I faya foi le to sao le tua, mbose te ngacha soifua. Aya, ele amana ian men tupu ilungo sancha ulo, ole mba walunga na le tala tusbo ian. Vya leli, tusidi ma uma me uma ya Yesu. Yesu, Yesu, Yesu, Yesu. Aleluya. Ele fui, ya fifi, ele siya wali, kasi ya. Teo te su Yesu ina tu si mal mana tu mawai leo lao tu si umana na o Yesu wa. Le nganga o valo anga o le mau ya Yesu na o Yesu wa. O le amatanga le ngajanga a lefa le omeka. Beautiful. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Le se tari. Samoa. O le te talo. O le loto ilumo le tua. Amen. Manua moa. Loa vanoa. Ni tewe e tofa tuna, ni ya lowe falongo lfe au. Ni tewe kofa kunga, ni mai kofa ya e. Onga e keola ila lowe lfe au, ele tonu, ele tonu, ele moni, ilumo le tua. Ole fake kenga, ole meingo ole a wa onga fa filongia. Ole a wa onga fa filongia. Olo pese ya Yesu, a e launga fo ya Yesu, ke kangi ama e launga lmaliwo Yesu. A e lenga lmaliwo Yesu, nga fo e ke launga fo isi meo lfe nga tuai. Awa ol sa pakia wa ol kula fongo se fulu awa ol se fulu wai awa ole mema le mema le mema ya nga wai wafo inga kairi nga pu kalo fai ele ilangonga ila wali iya le leo sko ingo paulu praise the Lord, praise the Lord fasanga tamalo paulu tangata isra elu ona a inga le chino mai sole fale kongu ka kou ole a ma ele nga a ele te tau a le ua kwa jamo e fia ili pufo ima fia fai nga Ova lola umifa benga. Oh, we keika. Ya, ika lef so swangia kui loka wasonga yai. You don't have to become ose isala elu ke olai ke uye kuai. O Yesu ele ole isala elu. Ole tu o fenga inga. Na osi fenga inga mapramu. Ele pepelo la. Au Yesu. Ole lofo le tu anga uima ya isala elu. Ele ose isala elu. Can I say that again? Ole lofo le tu anga uima yai. Isala elu mun muringe ya male tu amai vavau o le vavau ha na il mawal kus pa ya yes of course leon no le tu ainga tala no le tu ainga na ui mai ai a o le tomalo a le olo na suafa po yesu haleluya fe mai na upu le sia isala elu tole che ke le ya kosu li mas fuka usanga fe mai wailo ya is going up la mele po yesu eh si fa mol mole ya Sa o ye ye le yesko inga ngako ki kalongo yo lale wingo na jala. Ay a faila ole nga apel amo isa ko ya ko pa fakwa sui le ngo ya isa ra elu. Wo le va nga ya yesu wa. So so niat. Vi ye le ole tu a mele va vau e o lava le fa va vau. Ay na maliu lo yesu ke riso so se tanga cha soifua. Cha wa lo fa maulalo me fatu tu ya yesu le chali le na. E te manatu lo e talia Yesu to e tu ye mal tu la fono male ala va sisi mea. No ua lofa le ya joi. Tan no tus boi alea. A e sila fia se mau e manatu e disagree. Please let me know. A fsoswangi ako e fsoswangi e. Faso hatu. Marigene se ol falinga. It is an honor to serve the almighty God. E leo se tala inga o se lotu sa moa le atu nubele. Na. Ya. Na fama ulalo ale loto ina wayeni tosanga wa fashi leva. O sairi le tu ele fitu langa. Ilota loto. Onta tupu ma fitu no fal janga. Onta baya tu telo tekata la fu ingalu lu tanga tu ma tu tu ani sio ma fu ni time ya. O tala lo tulu mo le tu vetu tama, you know. I me what to hey. Why me? O lo lo to sa mo la tete amana yel chapo ingo mo la wo nanga la tete tu tu po ala tete vai tu foi la fai. Ya eh. Mai le chari. I nga lo le tu lo to lo to. Nga fashi manki ki lo ka kingo fa mai son. Atali. I know. Ana falongo mosta tai ena mua mua ya te oe. O te le tue wala wina oe. Let me say that again. Mai ana falongo mosta tai ena mua mua ya te oe. Atali o te le tue wala wina oe. Wow. Wow. Maulalo ale loto ilumo le tua. Leo se tala ingo se lotu. Ah, if you malamalama for a year, my foot at the tunnel in Eta Poinga Neto Vine, Samoa, Australia, New Zealand, like Bolonga oi oi. A cafe, take a look for your semi or oil, two so freshly or late, two summer up money. Secondly, or a coffa Bolonga, Kanga, Alena Molivia, Sufas or Lotto. All thing a tala, not a man. Amen. That's a Mataula Mo, Kikanga, Ivanga, and Maya Paulo, Maya Paulo, why am I final for you? I will feel feedy. I'd rather struggle. I saw loko e ke ola mole tu. Ah, amen. Mai Paulo, au faiele skula fongo. Mai Paulo, au au filfili. Mena na lafo e Paulo le upule na ave ma jole. Ki ngango ka woki ferma ferma fer ka wala nga ingol swa fo Yesu. Faul tanga malu pumoni. Efe mai ole me shili no umna umna uma mafati ai. Olo po poli le kale shia. Po ha mai. Ya kalo faile, su e mel ko kele a kalo fai. Chalo fai. Samole atu nubele, ya lofa Yesu ya chawai. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. To tele filfilia, wa una filfilia o tau, wala upo Yesu na fai lauso. Tu sina yone, esfulima a, mor silafia fa marmole. E leo, tantou, ole fetalainga Yesu, yona so. E uya fwele upuna chau vima ya, wa ole vine moni, o tau wala. Na tala no ya Israelu. E yele fiso ta inga tantou, I manuia yo le tua ona ole fa nga ina le tua ole awalia. All right, I ole gaming of fekalaya Yesu ele o ka ko fa mon mole o ka ko ole lau olivea le lau olive vao le wo fa pipi o mo le leus ka yo Israelu e langa leus ka Israelu ole lo fo le tua se fa pupula mako o ngu ese e ulu vale meneta u ole melilo ale tua ole Yesu te tonu ya te oi. Praise the Lord, praise the Lord. Fa mai lo Paulo, oi sole makaukia lan mele fa mai lo Paulo fa malosi de kalesia e le fa tu saina le chinga ya sonei male manuia chali pea e mala malama ma e olaina. Pi iole ri yo. Ke au nga mana mo kingo e ke au nga ile sa lo tonga u fa sa lo to ai tato. Ole fa le tonu le yai. Ole general tangata. Ole so easy to claim oil kangako faolainga. And you are still ele faolainga. O nane tele for you sitashina bay ngolo ngumpi ele me. Ah. It is so easy for you to call yourself ole kerishiano. Yele simele angal call ole kerishiano wale. Ole ngona ole kerishiano. Ole ngona fa ngoile uso o yanchoka. Ele se fekala inga Yesu wa kalia loa u avelo mke jango. You read through the Bible, huh? Ole ngona fa ngoile uso o yanchoka. So when Ila Simeleanga, I pay for pay or Sanga so, or so money like so. The Simeleanga, I have for you like a fiso. Ya, to lower all Alana Fiso Swanny to me, in a nay, a tewe claiming, I get it from my own ye Kusama Melo claiming of a Melo Maltala to Spire, or La Upoja Wami Tunwina Yoi, or La Upofasalina Yoi. Now, if you fear my dear, I get it malam, or let Fiso Swanya Kunga ya, I won't eat cow. Fale kon wailo le mele te faya. O le claim o oye ke fao la inga. Ia ai. Ele ola ta ue tu samale upu moni. Ia. Sa sa ni atu. E pule a oye mga oye alo loifa pe nga. Ia. Me shiri le mga moni atu le lo fo le tu. Ah. Ka ke fie kuku fo ilu mo le tu e lo kakai miwa pe tama. Ia ole o lawa wala au. Ile ola fa cha wau te fa fe chai. O lo wa lo fa tu noa e onge upu la wawanga. Ai ole fe au na e tu ina ile loto e tu sa mala upu. Na o chau alanga Samoa. Na o chau alanga ina ya Samoa le tua. O te fa fe chai atu. pele falongo nisi o te fa fita yatu ele foi fua nisi o yolo fa molalo mai foto ele me fa petu le tua fa fita ilo manatu mai ele so matu wa mio wotonu ele so matu le le in mika mika fa valvale si samo a o lava o laulava fio na mo ya lofa mai. It is an honor to serve the lofa tu nolena vi yaleli. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Yeah, mas foi le tulang ol tau tau sale vi ol ainga la sale vi la fai fiau. Se fa mol mol le ka kong sale vi fai fiau. Tau sa olo sunga ya polo fu tanga ta fata wa o ta tu fai fiau. Au auna wa na ni au auna fata wa ele un sale vi o sale vi o tanga ta tu puma mai. O tato le wa mo wa leva no e ala ya Yesu Kristo. Se wol fi sale vi mal fali kongol me. Praise the Lord. Vi aleli ya. Se soni le tuo. Atonu fo yo I. O tia lo fo ilo. Le uso. Brothers. Ya atonu. Le me fo ina fa ui maita ite le tuo. O ele o ngalo o tou le uso le tatalo. Le uso. Ele o ngalo o tou le tatalo. Le tatalo I le tuo ia fa pupula ino tato manta. Ona me alofa le nganga pa ia. Ele o se fitfilinga fo ile fa I ka kouse. Se fa I unga ia. Le ila awa fa nga me alofa le nganga pa ia. Ka kwa lualu ya ngo ka kou kai kai. Kau yang aku kai, fai kau dah lekuk supaya ah, family le apostolo alima umala ofele vai, avai umo ofele kalinga, ofele isu. O melofa ya equip tay, ya kia elchino kerbiso pion fa, so paulo ya efeso, o me ya o melo.

Melia. Ya atala nole lofa tu no sa mo atala nole mali uwa Yesu. Fafetai ya ile tuwe lo nalofa. Ya cha uwa lupu na. Lupa Yesu na lafo. Fema ya awa ni cha uwa sisi usia wao. Tasi al tau nga cha uwa yo tau. Ola uso tau. Le tala no Yesu la uso. Tala no Yesu la uisalaelu. Olea lako kifafzanga I. Ma lea wao siri. O ay o Yesu. Menana lina fetu Yesu. O hika uwa sisi sole siya wao. I am with you. Aina uwa maliu. Ah, lefo ina wao Yesu fema ya. A ole alu. E lefo ai me lo uwa nganga paia. E sau la le nganga paia. E sau ma mea lofa. Mengo mea lofa le nganga paia. E kwipte le tino keriso. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. E sau. O le uwa yele mengo o le hawa o. Le ese senga le jaimi. Cha uwa le malam lama ilo na vae vae ino le upo le tua Samoa le atinu bele. Ya kako kaofi maua la nga la nga kai kako. Ile wa mga iya le tato ule upo Yesu na lafu. Fatali si maua ya uko ule nganga pa iya. Ole upo ngafaya ile uso o. Ae o mel jemini ole manu ya ita nto ufema ili tatalo Yesu le yones fitu. Lo tamae o te le tatalo na le awali iya. O te tatalo fo imo ila to ue fatua tua ya te au. O no le upo le awali iya. Cha ua lo malama lama fa mole mole Samoa. Hallelujah. Kele ale ngumi nga yai, kele a. Ya faftai le tua, ou te faftai so se Samoa lo mantua nei pol kalamle te talo. Pifo na sao noma, se tasi na valao mai faftai uzo. A konga kele I filoa I kaku ke. A faftai le mga kui le tua mlanga upu. Neo se vi ingo se silo skala ingo se lotu. Faftai te talo mai. Praise the Lord. Olea nga maliko sao le tua li se Samoa nga ke lavatia. No one. Ele faya foli to sao le tua mose tangata soifua. No one. E pangalia. Femelfam talanga tuzba ya. A fai ole oti le ungo tangata na soli tu la fono na vatu ya mose. Moli mawina to lua pol to tolu. Fema yesidi yatu le mamafa olea ole sala. Ale tangata wa soli le alo le tua ta ulepa ya ina toto na malingi. Upu fai fai le ngang ole lofa tu noa. Makau kia nga mea Samoa. Ele o pepelo ala le mele fitela ye Yesu a tu se yoni ta pus fulono o le anga sala o le le fa tu tu ya Yesu nga o Yesu a e mongin ka wanga sala ingal kanga ka sa sori kula fongo le pel komeinga mo le fa sa se fulwa yo sa pa ken all that and a fio mai lo Yesu maliu tu si di ma u ma me u ma ya Yesu o le al ko nga o langa nga ke o lai le o langa foi fa le kongo ka o lai foi ka ika Enga walofangia, ua lava matatoe le maliu o Yesu Samoa. E faa saoloto ina oe, e faa taele ina oe. E te olai leo langa fau. A kaula le mengo leo langa fau. E yale kemie, kukupo inga I, ngai kamai fika. Ngai kamai mefo ngai, I, voi leo le mea, ah. Yale kemie, pa o, oh, alfai koko al kapunginga male, ah. O lea lava tatu teletino. Ai hao na salamu moni ntangata matalia Yesu keriso Samoa. E ke ola wa yele na unauta ingo lo lo tutifi. Ola mo le tua te au. Auna mo le tua ta maa. Ha, aso to toi olo soifua mo lo tante wola. E te tenane. Amen. Alfafikaya ile tua Samoa. Ele se tali. Samoa le tunu bele ele se tali wana o Yesu ale tali. Lau fai wiwa tu le mele ono tatu taimi ya. Ma aloa le unsai. Ole anga Samoa e fa manatu le lua le tatu fia onfa. Let me say this to you, Samoa. A kongo mama sangia mga kolko kele a Michelle auloloku ma so kolo kaka fala inga ah. You know what's sad? What's sad? Newa malanga mai ima o ah kapenganga. Alfai lo mainga lea ole tuto tasi. And cha lofa ya Yesu malon maliu. A on fai longa e uya fo yo lea so le tau ole istai fa pau pau meito tonu. I tuo le melea. Ae awate vai lea so. Ae tau la Lau sila sila ile mena tupu ai. Na fuwa ele soi fuwa Yesu kerviso ilungo saan taulu. Ole wing on fam talanga. A ongile isto. Ah. Ea alwal kangaka yifu ilanga isto. Ale ua. Ua ongile a. Le fai longa inga ole kuko kasi Samoa. O e malama lama Samoa. E ma fai anga kuko kasi mai lipu lenga akungu kekele. Ale ke polonga ilalonga luenga sakangi. What is the point? O malama maname a. Wow. Samoa le atunu pele. O te whawhetai. Pei whanio a inga tau ya iesa tau alanga mai le nataimi. Sao sia le malole wa tuto tasi ai. O le meo te alofu ai Samoa. Whawhafonga whamanmole.

Now yes, you want a jolly. O malama lama il polkalambele tuan mengo cha uo o le fenga malo le manfe ai. Ele ise kala se jamo e fai pefai meo lo fangua o lo suafale o le a. E o lo le keimi e kanga ime faka mo el fenga malo le manfe ai ile fitu tau sanga. Le tuchel fa ringo lo famtala ina ka lo fai jamoa. Jamoa tu lo wa. Se awa ke fia malo fa valvalea. Awa ke fia. Tasia le tali o Yesu le tali fa mon mole. Kako kele mafaya. E olo kimi faka mo e aifa inga malo le anumangu fi ai. Mele tala tuspa ye le mafaya inga si ise vai. E le mafaya inga faka waku pe faka ube se me au noa ma le fai longa le na. Fai longa le a le manu fi ai. Na o Yesu wa le tali. Kokoe ama kalakala. Ae ufa inga jana ma tala tala ono ole pule le tua. Ole ale pule le tua. E le mafaya inga olo palaina fa tashi le tua. E o salamo ma fa tu tua ya Yesu Kristo male lalo langi o e o lo o la le amana ia le lo vole tua e le o palainga le tua no ah praise the lord o lord gave me mul muli ia o ma vai vai ale o me ale tua ai o le jemine na maliu Yesu mo so se tangata so i fuai so se nganna so se lanu so se o langa o lo e o lai Yesu le tali fa te tai ei tu yeshi ava no mo ye e mafuta to ya to e afio ilo lotu. Man, kuse maka ngofi, e onge upu le tengata. E onge upu. Pe onta faa soa ma lefama ulalo, ta te fata waa, ma te fata waa, e vai vai tau mafai. Awa wingu soa mali yo le lofa tu, no le tua. Wa mako fe ingu soa mali yo le mali wa Yesu. Wa wingu soa mali yo le ola ilo pumoni. E fa ko fa ya ka ngaka mo ngaka mo la ngwa a tsoli al mo kwa ko file mo wa le me tsoli ka ke le fe fe fo e fa sa nga just nga tsa soi fu you know why ya la mini mini lo kola fa fe fe soi fu Yesu na fo ai e me lo po Yesu o le manu manu lo nola e ma mau a o le fa mai mau lo nola o no Yesu mo fina nga lo le tua o beautiful la ya wo mo ka ko nge fe ma lo le ngsa so sonya samoa le tunu pele o vol samoa fa fika ile tuol ke lo yiko sanga fa sa lo ko ya itu longo le o tuto tasi ele ai se fainga malo se pale menge o la lava por head of state so samoa e ma fainga ka fia ma suia pa ol ke me ma kala ile tua o lu fale lo e a vese lo le kalishia stamp lo ka manga wu pa kanga lo ile tua if make fa e ka kala upu fa so sidi ma claim e sa mo mua. E sau peixe ia o ia e mo welfile mu ili kolu malafa kausanga mo mua o le tolu malafa kausanga mo muli ti glea lo alkama lefe ma ya o au le tua e gele ko ifo asesi mea e ifo mea uma ya jeia na e uia ilalo iai isala elu ilalo lmakal pelu o isala elu tatou ia wa wino fe ma ya misitsi kianga kianu ilalo lmakal pelu faifai fea unga ya wa o e faifa mo le mole ele ifa ola inga lau mo le mau o le fea nga inga le na o isala elu Samoa o Israelu ele o tato ayese Samoa e mbowela vanoina o se Samoa ile imala malama ya e ka ke fisi di peji Samoa ile imala malama wo kumu Samoa fa jam fa ka boy ya si vanga ile ke ngufu ngufu ko ma manga nga e fa nga ma ile ke ko ma manga le a wo fies fulo ko sanga la ke le yo ifo ka ka ulanga ya ko ulanga e so so ni le tuo ya tio malo ale ngsa yori malo le Molo temi fava noina, le skala ingo se loku. O le lofo le tua ya te o Samoa. Tatou te ngate Samoa. Tatou fanua mo tatou suafa maame ye kumkumo e kako ufale e fama singo. Man, they are nothing. Ngai fasi se kako ule fili ngalo e lalo kako kaimi maa. Ah, makuri ele sao pai malafai. Male lilo e mangaku, wow. Le lava tau alanga, le lofa tu no le tua. E ilma natu fwe leo saa mamai. Ie mo, ia e kaufeo lolo, kula ka ikai lolo le awali ila ke le onga lako mele fai, le la fa kingi. Mai inga ua, a ika nga kanga mali liu ngosolo, ye le oloa, o se loa. Sifur montupu te ngacha, ah. Ya mele ua alu le, pe ufa pe ngarfe au ma le malkalko ngunga le alingu. Mai sole, ya la awali ila le anga, ya o kamala le anga kwa le anga, miyo le anga solo, ye le olonga. Efe mele po Yesu le ai. Nei fa fonga mai foilia. O ka ngaka langa mali liu yole, ili olo langa solo ai. E kukusa le leia, male si tangacha. Ele solo ai, ele olo la. Ai ama liu, ele isala mo. E o umai se oli. So swangi mo kakusa mo. Langa hile nga ngana ngana sa mo.
ma ye ko feo lolo mela ma ko ngol vangal ngai fa nga ma ngakula ya e ke le ko le nga sala la e feo lolo la wang sala mo le nga sala o le nga sala e le kala ma li e foi le ke le ah me lo po ole e lo fa tu fa mo nu wi ale tu ye tembe o le me uri o le me uri ya o le nga sala sa mo o le nga sala ai o le tau tinonga tu sa mo le upu e le ai se nga sala ele mafaya ele toto Yesu Kristo ona fa saoloto ai ati oi saoloto ele tangata ina wa fa maulalo mafatua tua ya Yesu Kristo ele se tali ona oi ala vale tali the only answer e lofa Yesu ya joy fa peina tatu lolo na lofa samoa le ole alua fetu sanga talu ona fo ilo na soi fo ilunga ole santau ele se milanga fa fika ile tua kele kausanga wa kuko kasi shoko kwa kwa alfa kwa alfa uruki kala ngoko ai ya ole ala ngala fa mama fa ia fa ale manga ia me ole kaku kisa lo koi ele nga kali kingo sidi sidi le nganga ole fa uta ole na sidi atu lo tatu fa fte yo le tua e ala ilo na lo fa tu noa a emali ala ke mo kingo me ke anga ya nga lo shu ayo pusa pisu pol fa fa we fa yo mali ya fa le kongul kongunga fa manu ye le tua fa fte mo lo temi fa no ina valu testolu fa ole maiva olu fitu ono fafa lua o chasifa fiso tai mai pem na mil so soani pole vi ingo le tua nem fa mon yanga mo tantula na upu fa ma lo fa fte la tatu fa iste talo nefia fi fa fte tele to my father. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Father. Lo fino ngalo lo fata mai fata un wele ole lotol tangata. Au tau ola ngaina la upo moni. Upo le manu malo, upo le salo tonga. Upo le ola. Upo le ami tonu. Si tia ia te oe me uma mar fa maulalo. Lo fino ngalo lo fata un wele ole lotol tangata. Satani matou te le wā lea yau tonga fiti whaia ina wa tu siele upo le tua. Wa e whaia ina e whawawau yau ngaruenga loo fasi se ina ima natu si o matou wa tu nuo Samoa. In Jesus name. In Jesus mighty name. Si chi ya te oe me umamal wha maulalo. Si o matou wa tu nuo pele ta maa yona te ta eilo na whainga maa loo yona ta ngata nuo. Nyo matu ainga le tino ni wōni e masani. Si tiu au lofa wha mole mole. Lau whala tangai tāpena ina manu o tā ua leso nei o le aso nei tama. Si tiu au lofa mole wha maulalo tama. Ele ngata ia Samoa. I sose ngangana, i sose lanu. Ngalu atu, ngalu eifu, ngalu ane lua nganga pa ia tama. Manu atu ua wanoa lulawa lofa tunoa. Si ti atu ya te oe mea uma, ele whanga luina lo nuo iso wa elu ili te talo. Tu se ma la uputa ma, lau e kalesia na fata wina ilo toto Yesu iso se ngangana iso se lanu. We wa salamo moni ma fatu atua ya te oe Yesu ke riso. Le auso ta ma, ito nole ministry, si ti atu ma te uola ma le fa maulalo. Wa naoni awa una e fata wae ola ilo wa lofa tu noa. Pulengo lele tio ta ma ele whanga luina, le awa una fue olo tiute ma le ainga. Wa olo fai falo lolo matua tua. O maola fata wa, ma le tolua le fanau, Father. Ma le fafetai atu, ma le fama ulalo. Ana lesia unolo wa lo fatu noa. Au auna ma le loto e fama ulalo ili nganga fafetai le mauti noa ili pulenga ue fuai. Misha le ola fatua tua iate o Yesu ili ngata ili olanga nei. Au le ola atali. Tu mau iate ola vi inga nei masa uma fafetai tele tamaa. Aftai te le tama. Ela ya Yesu le te talo le faftai. Thank you, Lord. Amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father.

Kelly, cool, I'm running, you still sound more.